yare gi ku gane kele Sunday ogbe we marin ye e day can change a man yale ngba wo sini ya nemolo we imotun wo po ba Christiana ogbe lunwe nono le di ono yin socho to ono yare ziozi okele na ma sini o gode ihile we tu onye bunke tu hu ekukwa won ga heka nwene yin Sunday nwan nwene Osiya Chegu nke Felix Ugbekile won ka po ni nwene kani Osiya Regin ko gan edu apa mi oslobo e Makechukwu don me wezi ahua che na ahua oga siya gogo kana o ni makeni ilekwenya ira kale de run ketan na le hian hon renfe ni ken ko oslobo e Kechukwu gi me ni Kechukwu don me wa ahua che na ahua no skoda to ni hian re ato ọhun ko ni makeni hian re anwo o so da to mo hun ma gi opo jijen ohun omu isi ohun emu eye omo ohun omu iye yenyenye iwele cha is called the filaime elo che bo ka ri hori ke ku ko so don me ku e ni re ke nwene ni je ko da to oga si are keleziko ebon nwa nwene le cha oga si ndi ezenyi le yare kele wele cha nwono nwono no Sunday nwa nwene yazi ozi okelen. Osi yazo ne mba u. Osi yazo kwa no mwa. Kendi ebon nwa nwene le chan. Kendi ri olo. Kendi ri orwebo. Kendi ri duwe bin. Risa mali chichen. Omu nwa nwene. Nwene ono rezi ozi okelen amase o. Sunday nwa nwene yare kele ono amase. Na ekbegu ekebe kihwe yi.